Nene ona kasana ahadi awadon. Nene ka wajia dogan. Nego tone ka sha dogan. Nene san hoi kana dras viasta niyo. Nene gana tah yoni na aga di shoutan. Nego tone ka dras viasta niyo. Nene had some gwas ni hot sanotan. Nidi ni gako nene kwai hot don aswasana hung. Nene eba hen gwas aswat hung. Nige sani yoko dras viasta yuntam ha dandi. Nige sani o yahta tani awa don. Nige hiyaka dogas ne iwa hen gwas. Nidi ni draswa don ta kong. Iwa hen gwas agi.